الحمد لله رب العالمين. يا رب سبحانك لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله رب العالمين. بك يوم مم دي دغلو سي ايميشن وقتانو دينه ني نلاي واخ بنن يون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ني نيان نا سونو بوروم مي خامني موي مباخ يالا موي مباخ سونو بوروم ني نلاي نيان nga geureum jotaay bi nilay nyan nga geureum ki wax geureum limuy wax geureum nimuy waxe waxin wi geureum ñi deglu geureum keur gi nga xamne ni ñom ñoo yëngatu ubbi fi buntu bi ba diine man fa jaar di ak ci doomi rew mi ak fuñu mëna nek lool nak haza min fadli rabbi الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ياب مباخو يالا جي لا اك ديمبلام يرمانديم واو لول لا كون بي في موديه نيغي دون وقتان تي مبيرو صلى الله عليه وسلم نان لنج كو ورا غيسه sun digënté ak mom nan la wara démé lan la sun borom ginaaw bu ko yonni jox ko yonent gi mu jox yonent bi yonent gi sallallahu alayhi wasallam yonent gi moy alquran di mu ko yonni yonni gi mu ko yonni lan la ci sun borom djublu lolo leral nañ ko ba xamni nekete ab yonent mom alayhim salam la nafarikhu bayna ahadi min rusuli len rek tax sunu borom di yoni ab yonent moy pour ñu diko roy wala pour ñu diko roy pour ñu diko top ko wa bu ko defé buñ ko topé xam nga aw yoon mom bo fa xamul te nga am fo jëm yalla bo la ku xam yoon wa min ko lol nga xam meuna gem sax difa jaar ne la top ko boko topé rek di nga ag waaw ko kay bo déwé ba ci ak nga jadd ci ay ñal jadd ci ay ñal yi nga xamni ni ñoo nek ci boru yoon bi topato ki yalla wax top ko mu yobbu la won la sama ngeureum fi mu nek wan la sama mer fi mu nek bu ko defé nga xam foy taxaw waw kon ku bëgg suñu borom bëgg la ku bëgg suñu borom bañ la méré yalla joxé na tektal bi joxagn na sallallahu alayhi wasallam né mom mi la xamal lepp li leen di jariñ ak li leen di lor top leen ko ska sun borom lim wax moy lu leer la waxon nañ ne neena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allah wal yawmal akhir kon yalla dum wax na ni ki kat roy kay la bu mat seuk te kep ko xamni ni yaangi yaakar dajek yalla am ngeureum
mi ngi ni mom yoon mi ngay way jaar mom mi la ko jangal sallallahu alaihi wasallam ngok kep ko xamne ni beug nga bo ñewé be su penc yowmul khiyamati nga am ci barab yu bax ya am ci waccu way yu bax ya waccu way teranga ya mo na topal mustafa rek sallallahu alaihi wasallam way di ket way li mom wax deug neex yalla dafa leer quoi dafa leer tudul ken tudul Abu Bakar waxul top len Abu Bakar waxul radiyallahu anhu waxul top len nang la khat kan lakum fi rasulillah ya mo muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam on bok yalla fofu lu meuna yam ndax sallallahu alaihi wasallam waxana ne moni ñeppay dugg aljana bam dess ku bañ gay nak way mais ku bax nan la nit meuna bañe dugg aljana ku bañe dugg aljana kay moy ku mo bañe top rek man na yalla wax yoon wi kay yoon wi man nako yalla wax man lako yalla won ne len top len mo may yobul len aljana may yobul len ci yoon wi len di jema aljana xol bu mu neex nga dum moy xol fele wala jaar ci yenen yoon wax yow bu ko dem aljana way yonentou bi sa waxuma yonentou bi xna deug way yonentou bi moy yonentou bi deug moy ab yonentou bi deug yonentam moy muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nak waxon nañu ne duguñu ci haramal ak daganal ndax haramal ak daganal dafa am danger bu ci nek ndax bo daganale lu haram attention de waye bo haramale lu daganit ha ñaari ben wuur ci motax nak li nga man rek moy jangat xol la ca deppo le deppo njangalem sallallahu alaihi wasallam te ñu xam ko xol la nga xamni deppo la ak lola nga xamni li dal wax deug yalla deppo la ak njangalem yi nak nga tegal nit ki après mom tan bu ko neex ala kulli hal dine yalla daf ñu xamal ne matna leneen dootul wacc leneen luy wacc ci turu diine dootul am bam ko ne al yawma akmaltu lakum dinakum bes bu tay bi de monako matal na la seen diine diine matna diine jibril alayhi salam dootul wacc di indi ben message lepp matna lepp ngi fofu té buñ dajé ak yalla yi buñ dajé ak suñu borom yi yowma khiyam dajé bo xam muñ ta ñak du jaas comme niko olof yi do wax yalla limi laaj yépp ni mi xéet yi mi laaj yépp ci besu penc ba ci tribunal ba buy atté jaami bi imamihim lañu wax bi imamihim manam yalla buy atté aw xéet da len di atté par rapport ak lamu len yoni ñun suñu borom duñu atté ci sharia ibrahima duñu atté ci sharia ci yonentuk yonenté yalla ibrahima duñu atté ci yonentuk yonenté yalla isa wala ci yonentuk muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu laaj yalla di laaj nak ngeen ci taxawé won naka ngeen topé won kima len joxoñon len top len ko bi imamihim ci lané nak man dé wax deug né yalla nit bu la suñu borom may am xel bu la suñu borom may am xel may na la lu réré may na la lu réré mu may len xel mu leer may la ak ragne xamé lolou mom du lu ndaw
du ndaw de legui nak ko yalla may da nga aussitôt da nga wa gis ne nit bu deme ba yeungatu rek dafa wara yeungatu ci lo xamne ni bes bu dajje ak yalla yalla da ko koy laaj ha voilà kon yi moy yi xamne ni mo ci jara bay xel mo jangat yi ci def di ci bay xel di ci bay lo xel ñeneen ni ndax abdulit ngeumum bala muy mat day yene moromam limu yene bopam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal aqihi ma yuhibbu li nafsi kenn ci yeen sallallahu alayhi wasallam neena ngeumum du mat lul dafa yene moromam limu yene bopam limu yene morom limu yene bopam lol la wara yene moromam kon bu fekke ni sallallahu alayhi wasallam yalla xamal nañu ne li yawma khiyam limu ko yoni mu genn wax ko jangale ko mu leer ñepp xamne li yonentu mako ñepp xamne li yalla mako yalla ci lool lañu atté lan ngeen taxaw ak loolu jangale mi nga xamne ni mustafa jangale nako naka ngeen ci taxawé mais lepp lo xamne ni yalla du ko laaj nit ku jëfëndiko xélam warna mëna tan def lo xamne ni ci placeu lola mu remplacer ko lo xamne ni yalla da koy laaj fi ne ni ku dajé yalla da na laaj ndax da nga julli ku dajé yalla da na laaj ndax da nga wor ku dajé yalla da na laaj ndax da nga wétal yalla da nga waw da nga kennal yalla diko wétal ku dajé yalla da na laaj ndax da nga jang alquran ku dajé yalla ndax da na laaj ndax yow mi da nga top yonent bi sa di jang di xam am ku lay jangal noy defé lu né té mu leppok niko yonent bi jangal ha yoy yalla da koy laaj est ce am nga ku lay jangal alquran da nga jangal alquran nga né yalla wok bop mu né subhanallah man kilifa gutal ni man bur bu hem ni man yonel la lu tol lettre bu tol ni alquran yow da woko jang quoi amone ken ku la jang alquran dede wa ki nga xamne ni mom la yoni won ci yow moy mustafa sallallahu alaihi wasallam est ce ay waxam moy hadith yi ñaan xala rasulullah yonent bi sallam neena nangam na est ce amone nga ku la jangal yoy di lu ko fi moy a dede wa mais yow mais ci lol lañ lay atete yow te da woko jang wala yoy mom lu ci nit dat jarnako amu reccu mais nga set lo xamni ni yalla du ko laaj bo dajje ak mom du la ko laaj ngeud ci ngeur dacc ci lo xamni ni soko dajjon ci leneen lo xamni ni yalla da koy laaj lolou mo upp bénéfice pour yow lolou moy nit dafa remous wa lolou yonas bi sa zamun al kayisu al kayisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al maut yonent bi wax yeen dal xam ngeen kan mo geuna mous ci yeen xam nga kan mo ñor deug kan mo fendi ku yor xel mu raxat mu neex mu na yonent bi sa zam moy mu ne moy ko xamne ni dafa note bakanam ba nga xamne ni du ko bayyi mu dem ci lu haram du ko bayyi mu mu wuté ak mustafa njangalam yonent bi sa bu nopi lu muy def lu nek ma ngay calculer bes bu dajé ak yalla yow ma xiyam bu ko laaj yalla laajé mu ne mi ngi ni wa fi la ko gissé wa fi la ko jëlé ah voilà mais lolou moy musia akhil kër mais nga nek fi di def lo xamni ni bu la yalla laajé fo jëlé li nga ngang kima dama ko bind ci sama téré alcorane bi ma la yone dede ah da mustafa sallallahu alayhi wasallam mi ma yennon da nga gis mu koy def wala mu jangale ko dede wax ko yow lu cey wut
yalla du laaj kenn kenn kenn kenn kenn lu genn yonent gi yonent gi mi ngi fi leer moy wax yalla ak wax yonent mi ngi fi damu fe ñep wa yaang ko jang diko xam ngeur ngeur yi dem fanan ci ay ki nang tan wala nga tuddé sa bop ay tour man nangam la tour yo xamni hein gaay ñoko tuddé sen bop mais amul kenn kuy dajé ak yalla yalla dila laaj yow lutax demo won ci gamu go ko wala ci demo won ci magal yalla du ci door kenn yalla du bal yalla du ko laaj kenn amul kenn kuy ñew yalla ah bon yow demo won magali yow demo won gamu yob la ko safara mok yalla du ko laaj yalla kay lim lay laaj moy limu yonne mustafa may lu kenen indi wala lu ke yalla du ko laaj wa legi na ngay ngeur ngeure son ci lo xamni ni yalla du ko laaj borom fi yi nga xamni yalla da koy laaj muy njangum alquran mek njangum hadith yek njangum fiqh bek njangum sire yonent bi sax ak gemu top tek tank fi yonent da tek tank lu ko dawul tek doko fa tek lu yalla bañ nga daw lu mu digle nga naw ha wala yey bo dajé yalla na wala yi mal ko digulon dem na li da ko top nga ko wala c'est bien acci demal mala fay li mais nit dafa wara mous ba warul son ci lo xamni ni yalla du ko laaj yalla lim ñu tuddé moy sama ku musulma yalla néna man ma leen tuddé ay musulman muslim ay julit rek fi nek ño bok ben yalla bok ben mustafa mohammed sallallahu alaihi wasallam bok ben téré alcorane li yalla té digel mustafa mom la digel ñep sallallahu li yalla téré mustafa mom la téré ñep sallallahu alayhi wasallam amul benen tour buñu yalla wowe da ke wa ibadullah amul de yalla fa la yalla wax ni ibad ibadu ba yalla tudd ci alquran wa ibadurrahman ay melokan la yo xamni ni ay jam yu mel nonu yalla wax ni ñoo ñi la yobbu ci aljana ju gëna kawé mais yow bul wax ni mom nga parce que wooru la ndax mom nga ko xana nga ni bëgg na ko nekk dé wa bëgg na nekk ibadur rahman bi yalla di wax ci alquran wa ga yu yi nga xamni yalla moy wax ni lañuy mel ni lañuy mel ni lañuy mel dañuy def nangam wa ba jeexal dal na ñi de ñom ñoy nekk ci kaw aljana ya gëna kawé ah mu nga wax ni ah ñi de ibadu bi yalla di wax ci alquran di bëgg na mel ni dé melokan yi bëgg na ko mel mel do teb né mom la rek après kene lela kene lela kene nangam la ku nek wutub teur tak tap tap sa jeug quoi tour yoy yalla du ko laaj nit bu ne yulup ci bir bammel malaka yene ko kep mu jog yi lañ koy laaj man rabbuka kan moy sa borom ah mone sa borom moy allah jalla jalaluhu wa azza kamal très bien machallah aywa yow kan moy sa lan moy sa dine lolou lañ len laaj ma dinuko lan moy sa dine mais do fa nek nan nangam la wala ibadu la wala xawma murid la wala tijan la wala xawma layen la wala xawma lan dede we bo fa ya bo mo te malaka na lan moy lolou lolou moy lan lu jox no moy lan mais bone ana muslim islam dini al islam dini malaka mi dalay tacc na très bien machallah islam bi yalla wacce
yonne ko Mustapha moy sa de moy sa ki mo na alhamdullilah voilà très bien ñun la man nabiyuk kan moy sa yonent kan la yalla yoni ci yow bo xam do tudd ken do wa Alhaji Ibrahima do wa Masam do wa Abu Bakar Siddiq do fo wax Omar ibn al-Khattab do fo wax Ali ibn Abi Talib do fo wax Ousmane ibn Affan boko faxe do dem de kan la yalla yoni ci yow nga nan Muhammadul Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lol nga wax malaka min la très bien voilà legui ñu dal yaatal sa bammel Allahu Akbar yaatal sa bammel ba mu yaatu dal li wut ci rakol rakolu aljana yi dal koy brancher ci sa bammel bi mëna fi yaatal ko nga teud nak dank nak di nalaw di xaar bisu pench yalla yela atelene jox la ci keur yu bax yi han waye bu ñu ñe nga aywa yow kan mo sey yalla ngay nak nak yonent bi sa moko net mu ne la adri han de xaw mo kan mo sama yalla Allahu akbar subhanallah che yo mo xam dafa waru gambie dafa serious de very serious hmm yonent bi moy netali li de mune nit bu ne teul ci banam bu ko ñiko rob bu ndeme ba woné ginaaw waaw bu woné ginaaw bu mu deg seen tep tep la gaay yi ñew yi pek malaka yi pek acca ni koy nek laaj moy kan moy sa borom bu fekkone ni mom amul won pass bu leer da daan jël cër yi yo xamni ni yalla moko mom diko jox ay moromam da daan jël cër yi boromam diko jox moromam xamewul won moromam ak boromam bu ko malaka ne kan moy sa yalla du xam kan lay wax quoi parce que bomo tu amna ko xamni ni mo gëna reey yalla ci mom amna ko xamni ni mo upp yalla grat ci mom wala bok yalla ni mu toll ci mom fa nit koku toll ci mom mo rawé wa moko kawé wa yeen sa nga lay ko nan yow ma xiyam mom luma fa diw joxul soxlawmo luma fa diw joxul soxlawmo hein luma fa diw joxul soxlaw mais yow ma xiyam ben bureau rek mo am ben faykat rek mo am moy yalla yonent yalla muhammad ak ñoy ñep dañ ñew rang sallallahu yonent yeek khutbu yeek ñep dañ ñew rang yalla di fay kenn par kenn amul kenn ku yor fo bureau am di fay ñe ké moy kessu Abu Bakar Siddiq mom moy fay fele kessu Ali ibn Abi Talib moy fay fele dedet ñoñu dañ ñew rang pour fayeku ben payeur mo am ben kess yalla moy fay ñep rang pour fayeku boone nak yow lolu fa diw lolu fa Abu Bakar fayul wala lolu fa Ousmane fayul hein wala lolu fa Ali ibn Abi Talib fayul yow lolu amo ci soxla yalla dalay xol ak nana waaw kay legui kan demal gaay yi ñu fay la ana dang fa gis benen caisse bu ñu fay yow ma xiyam ku yalla wax lolu fo jëm ah yaakar nga ni fi amna fe kenn ku fi yor caisse di fay acca demul mu fay la ku la jëg yalla mu wax la lo akbar motax ki xamni ni dafa jaawale yalla boromam ak moromam bu ko malaka mi ne ak limu yomb nak ci laaj bi kan mo ci yalla dana yonent bi sallam ne dana la adri xamuko parce que xel mi day dem ci ñi nga xamni ni ñom la doon yaakar gay nak ah yow xamewu su borom yow togal fofu xar lan moy sa diine ma diinuko question yi le yalla le malaka di laaj ci bamel du laaj leneen du laaj ban tarixe nga bokkon du laaj ban xawma lan du laaj way yalla du ko laaj
le moy ce diné nga né di islam dini islam sama din ana muslim man ab julit la julit point barre sama ko muslim sun mam ibrahim mo ñu tuddé muslim sama trondo bu xone dañuy def kula laaj lo doon nga né ko man ab muslim la quoi ab musulman la je suis un musulman I am a muslim ana muslim man ab julit la jeexna point bar de julit ñep ñene ay julit rek bo amé sa loy wirdu wala loy ki nga mais bu tour bu lu dara nañ and ñu ñep nek ay julit malaka mi na eh man nabiyuk kan mo se yonent fofu kenn du tuddu kenen bo neewul mustafa ñun ni tombe ci jamono mustafa bo neewul mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malak bi dal na yow de vraiment examen bu ñeuk biñ lay defal ci bir biñ lay yé fi ci sa bammel mu na da nga essek admi wulo ligi na ni ñu gëna naj bammel na bammel bi gëna ben ko naj de gëna ni sallallahu alaihi wasallam day naj ba faari rofalante comme nga jël say baram rofalante ni non la faari de najo ba mel bi ak ba mel ni mu xate meuna buñ ko najate tegat fam fu mu jëm ba nopi ñu brancher ay rakol ñu tang jeur ñu joge safara brancher ko ci ba mel bi loy wax mbugulum ba mel mustafa sallallahu alaihi wasallam daan muslu gisoo boy julli ba ci taye final ba wa waxe attahiyatu lillahi zakiyat atibat salawatu lillahi assalamu alayna wa ala assalamu alayk ya assalamu alayna wa ala ibadillahi sal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahumma salli wa barik ala muhammadin wa ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid après yonent da ko dan teje ben ñaan bla mu ci wax assalamu alaykum da wax ni allahumma inni a'udhu bika min azabil khabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih dajjal allahumma do ra wax assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah holul yonent mu ne sunu borom inni a'udhu min azabil khabr wa min azabil nar ma ngi muslu ci mbugulum bamel ma ngi muslu ci yow ci mbugulum safara ma ngi muslu ci yow min fitnatil mahya ci fitna dundugi sun borom ma ngi muslu ci yow ci fitna fatu genn hadina wa min fitnatil masih dajjal sun borom ma ngi ñaan nga defal ma man muhammad rasulullah ma mucc ci fitna masih dajjal moy say bu mag bobu nga xamne ni moy lembe jamono ji lu ne mu duggal ci nit ñi ba segam yaronte bi sa moy muslu ci lool kon loolu do tiaxan kon degate ku duggu bammel rek xamni degate yalla reconnaître xolul degu dula laaj len ludul yi la rek la lay laaj way mbok son nañ son ci ma kitabuka lan mo do se téré alquran kitabi ngani alquran de moy sama téré fof do wax ni bindu male alhadji ibrahima bindu wala bindu xamalan xati degele sama ndjay bindu wala ke dedet ma kitabuka lan la lan moy sa téré lan moy sa téré lo tontu lu alquran gay ne la lol moy lan lo moy la hein no téré bu lay bi yalla yonne wacce ko joge ci asaman ban moy sa boss ban nga ci tanon nga ne man ma ngi tanon alquran mun ah très bien ma sha Allah ah alhamdullah jamil Mumtaz, ha, voilà. Yow nak muslim bu bax nga.
ah wa teud acca gaay yokal len ko bammel yaatal len bammel bi brancher len branchement yi mu joge ci aljana ngeen seddalal ko bammel bi ne teud rek melni kuy nelaw bañu ko pek pek jogal dem aljana jogal dem ci pinchu voilà mbokk yi li dafa am solo nit warto son ci lo xamni yalla duko laaj te fekk yow li la yalla wara laaj han yow danaka mëno ko xajal sax quoi tire alquran bi nga xamne ni dang ko war di jang mu deg quran man nu mëno jang alquran yow yalla wax na del jog guddi di julli khumi layla ila khalil han khumi layla ila khalil jogal jamu yalla ci guddi bam de nga bay ci tuti rek boy nelaw mais yow li nga deg dem ci tante ba fele gor ñang fe jigen ñang fe jaxaso ki fecc ma ki way yak teug yak mais togal bu nit ñi teud nga jog li bi yalla da ko laaj parce que yalla da leer jog di gudd di ma jam leg nga jog nek ci lolu way yow tay la gudd gi yonent bi gëna aduna sallallahu alayhi wasallam ha way nga julli ci yonent bi luma xam ñoota jooni won say wo julle ci mom ben yon mu julli ci yow fukki yon sun borom julli ci yow fukki yon mu ñaar fuk bo ci def ay jooni ci guddii gogu lu ko ken dama xam lu mu toll bo julle ci yonent bi ba mir dal di jog def sa ay rak julli def sa ay rak nafila ha way ha yep yalla da koy laaj defa nga ni ki def lolou da na wuté ki xam nga dem fé ni nga ñam di lek di na nek ci tanti suy kër di taxaso ala ké dem ci tante bi yalla du ko laaj do yalla wax kenn pour ko dem ci tante mais pourquoi du ko julli pourquoi du ko jamu pourquoi du ko nafila pourquoi du ko ala loy yi dal vraiment dene won ci bay xel bu baakha bax bu ko defé nak ki nga xamni ni sax da fay dem bay organiser dara ci turu diine daf ko ra ciub ba mu yor ciubu diine daf ko ra ciub ba mu yor ciubu diine nga xamni ku xol li nga xamni ah way li de wa di yonent moko jangale sallallahu alaihi wasallam waye han da ngay gis ay yo xamni ni ak melokan yo xamni ni yu sore ak diine gi sax ñu dem jigen yi dem gamu def bop neen jigen yi dem ci tantu diine dem def bop neen wala mu lettu gamu def mesam yo xam de daanu ci ndig la han nga gis ño xamni ni mom dañuy manifesté gam moy am pecc ak ay teug ak fecc wa fecc di teub di ñeed yalla di teyi kenn mus ko gis mais yebbu ne yenen te bi ñe salatum de ci sa diine ji la yalla yoni mom lañuy jëfé né ah non waay han non non problème fort waay dede man ma jangale lool la nit wara moytu kon melokan ni nit ki di mel pour dem ci ab tantub diine ak tantub diine ciub diine wara mel jigen ñe nek fele goor ñe nek fele jigen ñe mel ni wara mel goor ñu amul joxante loxo amul safonte amul ki ba nopi ñu di len jangal yalla neena yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam di len xamal sen borom di len xamal sen diine di len xamal yalla di len xamal li tax yalla andi len fi ha waw ah bu melen non mom ah la bas bu melen non dok meuna ki ken dula meuna jam ken dula meuna jam bu way jam ba nak paregul parce que tayji am na ño xamni demon nañu ci tanti amone dia dem nañu fanan ci tanti ba beurset tak saret ñi tak fas ñi war auto
ñi jël avion sax dem ba dëkk ak dëkk pour célébrer d'accord wa légui ba affaire bi bañu dindi tanti nak ba paré ba nga ñibbi sa kër yalla na mi lay xol yalla nga lay xol wa yow mi dé da nga demone ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg nga yonent bi ha sallallahu alayhi wa sallam mais man yonent dama wax da ngay délen ko war top légui mune ni xol la gis la nga nek ci yi kenn xamul quoi budé jigen kéro bamu dem ci tante ba ma nga muru ba tay mu ñëwaat dal solat dangalam solat bodem solik def bop ne am tek ay mésam di fërëre ri dem néna dafa bëgg yonent wa bëgg yonent bi yalla néna top rek la in kuntum tuhibuna allah mun fa tabi'uni bu fekkene da ngeen bëgg yalla bëgg leen mo top leen ma yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum yalla bëgg leen bu nopi bal leen seeni bakkar lool lu koy joxe moy top wa yow bo joge ci tante ba rek après bon ya nga ci lamb je ya nga ci football ba ya nga ci wo ya nga ci soirée ba ya nga ci sabar ga ya nga ci pecc ma ya nga ci ya nga ci jaxaso ba ak kudul sa soxna wala kudul sa borom ya nga jew ya nga mais yow ki roy kay biñ la yonni hein de bangay ben guddi ngay dem rek fanan ci tante ba rek après jeexna quoi dedet après tante bi yalla ngui lay xol lan nga fa jelle lo fa jelle lo fa xame ak la nga ci xam lo ndax yang koy top ndax yang koy jëfé ndax yang ci yoon wi ndax yang ci raay bi ndax fi yonent bi jaar ngay jaar ah yimu diglé mba yang ci sonu yimu téré mba amul len lo ci def wa lol la nit di ké nak wata hasabu anfusukum qabla an tuhasab rek le len sen bop bala yalla di len régler na ci dougal sam bop nañi régler suñu bop bala yalla di ñi régler régler suñu bop nak moy est ce que suñu dundu gi ñi ngui koy deppele ak njangalem mustafa mbir ñepp lool la yaakar na nak luma ñetti aljuma ngi yo xamni ni ci buntu bi rek lañu nek pour insister rek pour nit ñi gisaat affaire bi rek ndax fatali ya fa zakir rek inna zikratan fa ul mu'min fatali lañu yalla yalla day yalla neena fatali day jariñ julit han ku gëm yalla motax vraiment fatali na lul man ni xamni mustafa sallallahu alaihi wasallam dañ ko wara top dañ ko wara roy lol la ko yalla yonne du affaireu barkelu du affaireu fetassu ñu wax nga fetassu dem ci geew ba daldi batare xaliss yoy yep dal wax deug yalla han du affaire bi du lol affaire bi du affaire barkelu du affaireu affaire bi moy top Moussa lepp nak ci lepp ba ci nangay lek nangay nané nangay seyé nangay démé wa nak nangay tout yépp dañ ko ci top yépp bu ci nango defati dara lulu lajal nuko Moustapha defé nga defé ko non sallallahu alayhi wasallam ba bu ko defé nak yow bes bu nek ya nga ci gamu parce que yow sa connexion ak yonent bi du dag ben yon parce que loy def lu mu don loy wax loy xalat loy ki lu mu don yaangi ko calculer deppele ko ak jeuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam koku waxuma la gamu way koku wu koku da ngay dem sax bay ba xamni ni danaka yow wala danaka mom ngay don rek mujju gi wa mom ngay mujju don rek ci anam go xamni ni nak du niveau yi du ben waye mom ngay ben parce que do wouté ak mom ci len ah voilà li moy affaire bi li dal mang koy fatali sama bop dila ko fatali yow mom di deglu gëk fatali kep ko xamni ni yaangi deglu rek
dans les fatalités. Yakaarane buntu bi ñetti aljuma dal ci lu ñu mel lañuy wax ndax tellement dafa am solo ndax pass pass bi bu baxé rek fondement bi bu dëgëré rek bâtiment bi loko yenn mu attan ko mais gis nga fondement bi bu baxu ni nga xam bu fekkee da ngay tey ji nga nekk ci yonent bi suba nga nekk tigé

0: daw iblis lepp lu bok iblis nga daw ah li nak bu amé sa affaire baxna yaakar na ni mën nañu ubbi inshallah bu ko defé ku ci am limay wax ni bu amé ku mu lérul wala am lu ci lérul nañ la ko gëna léral la bo amé ku ci bëgg njambas dara it lo xamné ni jotuma ko wax wala am ku ci bëgg jubanti sax lo xamné ni parce que nit rek lañu dañuy joom ku ci gis njubte tam nga duguné ah nangam de yakar na ni ya nga wala boko waxé won nangam wala wala mu ngok lo tax ñu ubbi téléphone yi suma joom la 88 la 628 73 46 voilà bismillah alhamdulillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum salam wa rahmatullah
1: ak seen bi ñing lay siaré di ñaanal jamm way di contante bu baax ci ñu
0: yalla yalla nangu ja
1: ah di yagga teew ci aljuma bu nek na
0: alhamdulillah
1: yalla yere gudd fa
0: amin
1: waaw ñing lay siaré ci jumma mubarak
0: yalla yalla nangu ziar
1: wax lepp leer ñaari yoon dal jëlal bi baax baye diko
0: ah da ngay tan de
1: aduna bi yeb ñaar rek ci fi man
0: ah
1: moy tu bu bon bi nak mo gën
0: du ben sax
1: waaw ni ngi contane bu baax
0: yow yow yow deg nga affaire
1: ziaré nak
0: wax neexul deg neex ah jerjef seigne bay seigne bay mom mass mbayen bi dal machallah voilà mu ngok affaire bi tan la xam nga da fay nurok lu simple waye dafa compliqué ah bismillah ah
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: yaw taas ñu lay ziar de
0: yalla yalla nangu ziar way
2: Allahumma amin ndongali dok mar ndiala ci croisement roso wa walo
0: Seigne Omar
2: jajeuf way oustaz
0: ko de sa mbok walo wala
2: ndeysan ke ñoo deggant way du dara luddul ñak radio bi rek mo li waral dal
0: wax nga deug
2: waaw tay nak yalla dafa dogal ngeen synchroniser ak wa Saint Louis lolo tax ñu man leena am dal
0: ah alhamdullilah lolo de xewal la
2: wallahi ndeysan alhamdullilah sante yalla
0: lolo xewal la
2: wa ma nga nuyu sama xarit bi gennale ngunde yow elage may doon
0: ah wa mbayen bi mom machallah
2: wallahi
0: ndeysan contane nañu de wax deug yalla ah yalla contane ko affaire bi leer na touti
2: ndax te wax deug yalla nit ku yalla suñu borom may nga dund reen ba dewen
0: han
2: war nga mëna faat mu ne nga koy def bu yaakar naane ken mënul tek fa suñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam tekon tankam ken mënuko mais nak war na ñoo mëna roy fofu lamu doon def
0: jeexna lool rek lañ la laaj
2: waaw waye nak legui li ci ëpp ya oustaz gamu gi ñi ras jema ci ëpp de nama suñu borom
0: ah waay de kay affaire bi kay do xam lu mu doon xam damay ragal sax ni ñi mag ñu bax ñoo nga xam ñoko ski won buñ delu ci dañ nan bay len dañ arrêté len
2: ni nonu dal
0: bu mag ñi ñëwaatoon damay ragal ñu ne nono bay len bay len
2: mané ka dem gamu jël lo momul
0: hein
2: te yow nga ne yaangi roy sallallahu alayhi wasallam
0: ah waaw koku lu koku gamu juul
2: wallahi si le jikko dal fala bu duñu xolaat ko dal
0: ah roy dañ leen wax de roy
2: wallahi ndeysan ñi nekk safan bi dal yalla leen yalla suñu borom soppi dal
0: tanti xumbu yi ki ne waye roy bi dal moy ba moy affaire
2: ah
0: roy lañ leen son sante
2: wa moy li war dal
0: ci le
2: ma sha Allah jerejeuf ñu kenn la jamm way
0: jerejeuf tonton omar
2: alhamdulillah
0: merci beaucoup voilà ngok vraiment wa li nak mo neex ci waxtaan waxtanu diine quoi way waxtanu dal nga yegni ni ngay waxal deg nañ waaw capté nañ la wala lol dafa neex lol sama xol contane na wa yeg nani dal limay wax ni dal dugul ci ay nopp yo xamni ni nopp yu teju la waye yalla mi ngi koy def ci mbaxam nit ni diko deg bismillah
3: alhamdulillah
0: waaw assalamu alaykum
3: bismillah
0: waaw koku
3: eh sa sera ci sokko kedugo
0: ah nako wa kedugo
3: c'est la nga def
0: sant yalla bu baakha ba
3: ok nañu gam woren jannu yu bari kela
0: amin
3: ok bu zeru bari
0: amin
3: jërëjëf ci sa liggéey si la jërëjëf yàlla yàlla jàppale
0: amin
3: si la
0: maa ngi ziar waa kedd wu yëpp
3: jërëjëf si la
0: alhamdulilah wala ngokk rajo bi mi ngi koy ni ngi koy déglu ba keddugu waa loolu liggéey ñoom ñoom Sëñ Sar la Baye Matar Baye Ndiaga Samba lu du lu ndaw de toog fii ci Ndakaaru di yëngal ay bouton nit nekk Sédiou keddugu di déglu waa di dégg waa loolu loolu du ndaw de bismillah allo
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Alaykum salaam wa rahmatullah.
4: Ay oustad.
0: Waaw.
4: Na nga def?
0: Sant yalla.
4: Waaw, man dama dégg nga wax ba de dañ leen laaj téere yi ak yëpp.
0: Waaw waaw. Boy bu nit ki bu la gaay suulé ba wan ginnaaw rek malaaka bi ñëw
4: duñ leen laaj ban téré lañ doon attawo ginnaaw dañuy julli di wote duñ attawo qur'aan bi loolu lu ngeen ci xam yeen
0: loolu moma jaaxal
4: ah loolu de bom jaaxal lepp
0: loolu moma tital man
4: ma anzalallahu lakum al-kafirun
0: ah
4: koku fal fal fal luñ koy laye
0: ya
4: attawulo téré bi lan la lay jëri
0: amna ño xam bo leen waxe atté téré bi sax ñu mer
4: ah ñu ndé wax dëgël man té loolu jaaxal na ma
0: do Ibrahima lay tuddu wala Mohamed
4: surtout ñun ñi nga xam ñu ngi wax ni ay julli lañ té ak bobu ñu téré bi bëgg julli bëgg war bëgg ni ay julli lañ ko fal
0: am na ño xam bo leen né kay leen ñu atté wu téré Yalla bi ñu mer
4: man té li jaaxal na ma
0: mais def man mi moom
4: lima gëna jaaxal ñi ñu téré atté wu téré yi ñoom ay julli lañ leen
0: ah jeex na mu ngok
4: subhanallah wa yalla yalla yeurep
0: amin yow deg nga affaire bi de ma sha Allah xol lool rek yaay setlu téré yalla bi gay mom so beugé gay mel rek né atté wo téré yalla bi ha gay mu fa am way ba ab Ibrahima mo lay méré ba way wala ab Khadijatu méré la ba mëna jogu sax bay la nay xol nak gis nga ay bi mu jang man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaykumul kafirun yalla neena kep ko xamni ni dang fay bayyi sama tere bi man mom len andi len fi reddal len ne len de len jaar fi nga lank ne duma fa jaar neena lolou de genn nga ci dine ulaykumul kafirun ñoy yefere kufur ne ha Allahu akbar ci yalla ay yalla ni yalla yeeram da fe bi doyna war de fe bi yemena de boko xol ba ci bir da ngay dem ba ci ag dal vraiment yalla ni yalla yeeram rek wa yalla ni yalla yeeram parce que so xasse ba ne julit la yoy nga xamni ni bo du bu nit ko dugg ci bammel yoy lañ koy ñëk laaj wa bismillah
5: wa assalamu alaykum
0: alaykum salaam wa rahmatullah
5: Ibrahim Khalilullah
0: naam ay wa amin wa yalla nek xaritu yalla way
5: ah wa no lol la am nak yaakar
0: ah wa yalla bu sa yaakar tas way
5: alhamdulillah wa mbok ñu lay ziar way di lu dege
0: wa yalla na yalla ci contane
5: ak tawarakallah ma sha Allah waxtan bi mom leer nañ mel
0: ah kon de yalla ko leer
5: gis nga bir bamel li nga wax mo di am
0: kene
5: la kan moy su te
0: ah de ya yalla yalla dam tam
5: yalla yalla
0: ah
5: di se tere
0: ah
5: de ci yoy la ni ci
0: ok lu se dine lu se tere ku se yalla
5: tawarakallah ma sha Allah bay nga xamni ñom lañuy wowe nit dine
0: wa
5: ñu ñëw di diir gaay di ay jëbar nga xamni bind daal ko ñamba ci diine ji bëgg gëm lo ñu li dafa dagal loolu ci nekk nañ ko wax nak
0: waay neexu la wax de waay loolu moy dëgg de
5: loolu la ci sa la réalité
0: loolu moy réalité
5: You learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you learn nothing, you

reconnaissant ben bis tok sayyidina jibril ñew indi ben aya nek inna fatahna lak fathan mubinan liyaghfir lak allahumma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yansuruka nasran 'azeeza sallallahu alayhi wasallam ni deun bu mu yag jibril won ko ginaaw muy def tafakkur ci aya yi ngene liko yalla rang ci suba tel gi daraje yiko yalla rang rek tegle ko ci suratul fath bop suratul fath waye gis nga bi jibril deme ba ñu julli tispar takusan timis ge soxnam su bax ci yakani sallallahu alayhi wasallam day ñew safa bi te dalu dedet yonent bi dafa taxi yaa degi ñaari rak selmal ba tanki newi ba soxnam su bax se nan ke ya rasulullah munek na munek ndox jibril mo fi joge ci suba wax la ne la yalla jegal na la say bakkar yu jek ak say bakkar yu muccu defal la tawfiq doto na mati dara waye sallallahu alayhi wasallam nek afala akuna abdan shakura ndax waruma don jambo xam damay delu yalla njukal kon deket yalla bu la defay teranga dang ko wara delu njukal waye du lo xamanteni da ngay bajantu di tepp ak dal di bet afala akuna abdan shakura ndax waruma delu yalla njukal ya'malu ala dawul shukura wa qalulun min ibadi yashkur wala serigne touba newon fukki fana juroom ñetti wër safar lima ci yalla defal sama lamb ñu bop lot na ci kay leen sant lima yalla da ko yalla denk tawfiq nga tok sax ben bis bo xamanteni bi nga roy serigne touba wo te ben bis kep lu xew nga ne damay sant yalla ndax man kat koñ bi gënuma fi sama bay gënu fi sama yaay gënu fi yalla defal mako am soxla ci man ngay ñew kay leen sant lima yalla nga xey toggu ay xiwul bok ci ñi koy sédélé sama lu xew ngeen leen damay sant yalla gis nga loolu niko serigne touba jangalé ci fukki fan ak juroom ñetti wër safar ñun ñepp won nañ ko ci roy ndax kilifa diiné loolu lañ koy doy dang koy roy pa mata to bu mu yag mu jéggi jéggi né man pour gi ma dëkk dal yalla defal na ma fi tawfiq bu ni lim ñu bax ñi bolé ma ci non man il faut ma sant yalla bi pour gi xey suba wo say ami d'enfance wo ñi ko bokkolen école ñew leen yenn ci ma sam lu xew ngeen ne damay sante yalla sallallahu alayhi wasallam ne afala akuna abdan shakura ndax waruma don jambuy delu yalla njukkel way ba ma daal ñun senegal sa bo amé té dag xam lu lay wax sa ndey ko liggey di sa yaay limu da ci kër bay wala na sa bay mën ta ñak ku melni wala na yow sa serigne la ko fagul fekk bobu ñoñu duñ ci len yalla moy fa'alu lima yurik nit baxna lol xey suba dem barzak bay fi ay goné nu jaddaw yoon waaw jigen baxna lol dac ci keur borom keur nu ne xey suba ay domam di 15 ak taxawalu ak jëlul momut xolam bi di jeex mu soufri ba xey dem barzak kon mbir mi nan koy dello ci Allah subhanahu wa ta'ala kon gamu gi wessuna nañu xol kenn ku ne fa nga gamo ji won la nga fa jele budé lo xamanteni luy doli sa passe-passe la bu déwéné nga déllu bu fekkanté ni doli wul sa passe-passe bu déwéné bu Barça dé jouer ak Real nga dem sétane match bi bu déwéné ci gamu gi Barça dé jouer ak Real nga dem sétane parce que amna yenn yo xamanteni jotaay yo xamanteni dem sétane Barça ak Real sax mo gën tok ci yenn jotaay yi waaw waaw la mi demal jaar fi kenen ki jaar fi nga xaw fiix touti bo lako yottu kurus nak di tasab li nga mën nga def ko wa bu ko defé mu am lu mu la jariñ wa ñu yalla defal deg ak top yalla ñu yalla sutural yalla ñu yalla muy rafet suñu tiafel ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla na yok sa suné wa nañuy bari nak lu ñu julli ci mom rawatina aljuma mom nañu bari lu ñuy julli ci sallallahu alayhi wa sallam gis nga salatu ala nabi da fay dindi stress salatu ala nabi da fay dindi stress da fay dindi ak ñak da fay dindi ndol salatu ala nabi day def ci yow paix intérieur ku la mëna julli ku la dakk lu muy julli sallallahu alayhi wa sallam mo la gën am tawfiq nak du khalis tawfiq nga sentir moy nga sentir ne yow tu es à l'aise à mon sens interdit mbedd mo la neex jaar heur bu la neexé juk heur bu la neexé dem té aajo jo am yalla fajj ko aajo jo am yalla fajj ko lolu moy tawfiq
mom la cheikh mamadou muntaha di wax sa su ne ci lamine mu barkel wi yalla nu yalla defal tawfiq tawfiq moy nga am paix intérieur amo ak kenn xaarama yalla nu yalla dogo ci ni neex na da nga yene ñepp jam do jew do xassi do gar walé do wax lu ñaaw waye aja jo am yalla fajj ko lolu salatu ala nabi da koy maye té moy seul acte bo xamanteni pa matane ñu ngi defandu ak yalla inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon nogi ñaan yalla def jam ci rew mi lalé am ci nepal ak ci tibé ci boru asie yanako fi yalla yamalé yanako fi yalla yamalé yanako fi yalla yamalé ñoo ñi yanna len yalla walu té lolu yalla yalla bu mu amati waaw na len ñepp ñaanal nak waaw aduna mom bo fi nekké am lu xew ci yenn barap yi même bu fekkante ni mucc nga ci ñaanal yalla yamalé ko fa ñaan ñaan yalla musul ñoña té yalla mu amati fenn ci aduna ndax nak mitina tok ben fraction de seconde am ndox andeku ngelaw di dem rek té xamul fu mu jëm lolu mitina na len ñepp ñaanal aw no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal tawfiq ilahi li moy li nga xam mo leen indi seen emission an-nasiha lu ci jib ngeen xamni ci baxuk yalla subhanahu wa ta'ala lu ci matali ngeen xamni ci sunu matali la pa makhtar sar mo nekkon ci walu xarale gi ci wax kay gi seen bokkum talib babakar diop ñu ngi nuyu baax oustad ibrahima sille ci teway bi diko ñaan yalla defal ko tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: midi jot fi si mbalem mbollem bankasu radio sénégal waxtu xibaar yi
1: jor ndjay cissé
0: li ci gëna fess nak ginaaw ba nga xamé dañu joggé ci magal touba jëm nak ci nawet bi nga xamné nak mom lañu nekk ay consultation ci walu wër gu yaram yu muccu ayib nak lañu def ci mbacké and ci ak organisation bu muccu ayib ci bërem bankas bo xamné nak yaangi yëngu ci walu wër gu yaram ngir nak ñu gëna mëna taxaw li di pass pa li di askan wi mu nekk nak lo xamné nak gis nañ ci ay fièvre yo xamné néméku nañ ci ñi nga xamné nak ño jottu na ñew ci biir consultation yoyu ñu wax ci lenen

waye geumul sa bop fep foy munti ne aduna nak ñaari yoon yoonu mbax ak yoonu mbon yeneen ñepp jam te bul gakkal ben tollu way lepp loy munti dul jappal ni moy sa tollu.